aja iya pahana te o tanta sat aro chi o ta aja sat akon asat ahana mahi aja sat a ini dia tatsi sana ta pahasan ta aja iya shinten dat a hot a babe ba ta hajit na to ta sani ta iya ta hazna iya hol jish ta nila e aja iya sa namasi na halin na na na da shit na ko de kishi sa ta ishti de ito i see ito to ni shikishi anantla e ajit o da ti te given na chi shi da na o da na e ka e ya ti ni no na kin na so sa ya na inisha ta ajit o ba

Nana kuna e yaha atonere kudre e yaha nabik eatik committee de sneniget e yaha thought the other legislation sa e yaha.

yan ge sa tkhane kis ko da le sa pi tkhane kis ta sa aniki pe ah chiko a de et khona le ko pa khos ni zi ko to ayun chon se le ko cho e ya tin le tkhon cho hal chini ki a hal chin ko cho e di tho bi ge che che da s le ni ki e bi ge e ya khone ya to le sa a kho khalet ego Aja nachi kodish lila jinsen, di eyan lek ata kuya yaji yizida chota aja tan.